na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo sa we boni ni na wutu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kura ko ma na me ma su ti fo ti asa me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

0: Urade Nyankopon wasam sa akoma kalifo ene Nyankopon. Ndi na nade yi o maye se yabubu yakoma nyina de abawo ni. Ah! Sa watam sa akoma bubu na pacha na Nyankopon wo.
1: Urade ya me wo kuta. Hey,
0: na oni de se pokuma se buti ya awo. Aya mo fofra, ya tim.
1: Hey! Urade ba ya ho se chire ne watam. But I don't want to go so what it? What it? So what it? You want it?

toy na wonyina asiafa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a reference ro ba na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa ba mu a etise oja yiyi chira wo na ebese si wo wadi